ወሳኝ። ወዲህ ቢጋምቦ ካቱም ገመነሩ ነቢጋምቦ ቢን መስሎክሮ ቺቱ ሙሲዛ ኩባንጋ ሳኒ bwabanga yasanira asanide lali bawo alisanide nakusona Yesu ngala chitwe yamukumusinza kubanga sanide osanide mukama osanide osanide zibili za masogo olowozo kuba kuntobo yo mutimago chitwale chisera chinonga chikuruja osanide Yesu Hosanna de Yesu Hosanna

0: Boy.
1: Abaana ne we batuula babiri babiri tewali tabbo obwabo obutebe ne we babugatta. Bwana Eliya, leta ku ssowaani ezo naawe tutambuze wano ku keeki zino. Abaana baweddeyo? Bawe soda w'eccupa, abasigadde bawe soda w'eccupa. Ako tebaagala? Bawe w'eccupa, bawe.

yongere okumusinza n'ebigambo byokugamba ye gwe yafa ku lwange era nga toyagala nzikirire wadde ogenda mu Geyeni wasuukira ssebo tubeere balamu wayiwa omusaayi gwo ssebo tunaasibwe ye gwe atwagala mukama tetulina mulala ssebo ye gwe ali ku lwaffe taata teriba tukusinza makya galero nga tugamba osaanidde oli mulungi mukama.